시 아카스와니 이타나거 스테이션에서 우물고 따긴 프로그램을 거기라 유닝 앞엔 담기는 시 라지브라이 Prime Minister Narendra Modi lead NDA Sarkaringa Muyulugoba Anyanyangringula Nyanginyanaba Rigegan Kubala Mipaduku Sakana Alu Sum Anyanyangringula Nyanginguba Rigekunam Sum Defense Minister Rajnath Singh Nimi Modi Sarkaringa Alarongba Mung Sangge Rigekunam Sum Alarongba Mung Dukunela Mipaduku Anyanyangringula Nyanginga Aral Su India Lo Agumanenga development journey nga ala rong ba relation len ge piku ge pakela me falen do ko tunji sus me 2014 anjing lok moku araso modi sarkari nga rirab ge la ye kula sejelo go ba national security framework nga ala rong ba relation len ge pakula me falen do ko Sabka saath, sabka vikas, ok, sabka biswas ala slogan nga. Marablin dokula, Modi sarkari nga. Uguman nga, ala rongba, lelin singlin gala, rirap kunam nga kela, Rajnath Singh nimi, befada doku. Arunachal Pradesh ke Governor Lieutenant General K.T. Farnaik Muyo, Papampare district ke Jyote Nampam, lo Jarbom Gamlin Government Law College nga, Engkar la kakar gan kubela me faduku. So alolo governor ni me bimfa kunam nga legal research. So alorong ba belin gela jukela komun.

legal outreach nga ka. Technology that driving legal education som alarong badilin sa legal ajuk kela mapalin doko. Okay, college law legal services service pele som ka alarong ba rilin sa legal ajuk ke okay notice ten notice moku nga kachis duba rigel sa legal ajuk kela mapalin doko. Chief Minister Pema Khandu la nimige cabinet acham da danga Chief Minister Pragati meeting dongpam goni mayo Itanagar lo dongpam gani kubala me faduko so dongpam su productive review session goni dongpam goni state lo senior officials da danga dongpam de khula gamba nga alarong ba rorok birik sutu kubala kubala Chief Minister ga social media force lo bimfalenduko. Okay, so Deputy Commissioners de dengala PSUs, BROs, NHDCL, Power Telecom pele luka gamanga teu ka pak minister ku bala mifada duku. Itanagar Municipal Corporation nga mayo alulom ku ba rikeng ku dinam PM Swabhinidhi Scheme pele lo camp guni urban street vendors da de gel khamba nirjili lo market lo market office lo ridab ge gani khubala me falen do ko so ga dong pam kem som nga IMC ga deputy mayor tok tebin komdir dong mam ge la de gani khubala me fa do ko Arunachal Pradesh lo East Siang district ga deputy commissioner Sonalika Diwani ga lakba advisory go jilin dokula pangin loka boleng pasigat loka ngarigora ang tong chang kumado kubala matom dokunala may fado ko pasigat loka pangin road ba ni ngarigora ang tong chang nyokumay na som seje lok seje matom pa do kunela me falen do ko sarkari lok Arunachal Pine Apple Festival nga bagra nam pamlo anyang dikhi ba Pine Apple Expo nga ribang do ko ba tulog di kunam sum all bagra welfare society nga alarong ba mang do kunela me fa do ko so society ga president engineer Bumar Bagrane mibem fa kunau nga state sarkari ga chief minister Pema Khandu nila state cabinet nga sekena pineapple festival nga bagra nam pamlu dimu do khu patuluk jinam sum alarong ba mang do kunela be palin do ko suru ga tagin ga ba yunu mitam sangka bo